amatin nu mreten la jiche na randar ol ma dal gondren marke aran dia ngol mai oy oy ra ara ko koro to mere mala jiche na marka perwala